na adanfo ne se na da ben kura na ba wuwo na ka di so be fa fira sa na su sra ne wa sa fo ra dia ku ko ya

0: Nesue niya. Sa nebe jina suom di berfiya. Nesue niya. Sa nebe jina suom di berfiya.
1: Excuse me,
0: any one. It is for me. Imi wa reshim.
2: Enshirafie.com. Kwe lit on the
3: mid.
2: Mwa ba na. Enshirankwa.

ya mobo David iba na yesu bi sa won sa moje ni se metu mi aye we yi amu bu an se ani owure ya jiji o se u betu mi aye ana yesu tini ni sa odi kan won ni chira won sa se ni amu jibia

sa mo je ni se metu mi aye we yi abu bua ni se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye ana yesu tini ni sa o de kan won ni chira won sa se ni abu je bi atia no.